se na chidika chance titi tana wa he te he ta itsena to ko tse ke shin ta itsena ko ke ta rake sa tsun ta te tse tin sa tsu ke ta ku hie ko a ka shen ta har ko hie wala ku te ne ka ta a ke ko te wala ko ha he ho ti sa ka u a un wala

Papa Shine to cats a kuhien tek oko niwalaku horno tides a kuteko. Ito tsinikuhien te kasani tiwalaku ko walhi rakorno leads a woteko. Odeshe he enterprise, how is it enterprising to cats a kuhien te oko niwalaku ko walhi horno teens a woteko. Ito tsinet ya kalaku hiente o kohni walaku jenta te ko taku hiente ya so walaku ko walhi horno leits a wote ko ya tinto ko hai se ka kein tu ka taku hiente o kohni walaku ko walhi horno thai a wote ko hito chen ku hiente o kohni walaku jenta te ko taku hiente Kara sa de de wa walaku ko walhi rakono rakhez a awoteko. Sihti kong hai se teke de lini tuka sa kuhiente o kohni walaku shon hai se iti wa rahuitiku ko walhi horno tiens a awoteko. Hito tine ya kale ko tse shon te lagaku ko a kohni walaku ko walhi rakono li Leeds awo te kong. A chout in a kona a te hai se sahpag e. Hi tu kats e kuhiente. Shonte lega ku o a kohne wala ku. Iti wa rahuiti ku ko walhi horno teens awo te kong. Hi to tsin kuhiente o kohne wala ku. Shon hai se iti wa rahuiti ku ko walhi rakorno rakets awo te kong. So pa kuhi tu kats a kuhiente ya so waleku ko walhi horno teens a wote kong. Hito tsin kuhiente kasani tu waleku ko walhi rakuranots a wote kong. Fits a kuhi tu kats a kuhiente o kuhni waleku tewe kuhiente shonte lagaku ko walhi horno lahtins a wote kong. Hito tsin kuhiente karasa de dewe walaku ya kale kuhiente shon rahutiku zinta te kuhiente ya son walaku ko walhi rakono lak ez a wateko. Sako hlin hai se tulit a intu kats a kuhiente o kohni walaku shon o rahutiku ko walhi horno lafotons a wateko. Hito tsini ya kale kuhiente ya son waleku ko walihi rakornots 18s a wateko. Ratini kongi tukats a kuhiente o kohni waleku shon o arahuiteku ko walihi hornots a thaits a wateko. Hito tsini ya kale kuhiente ya son waleku ko walihi rakornots 18s a wateko. Tilini tu kats a kuhiente o kohni walaku tawa kuhiente ya son walaku ko walhi horno leits a wateko. Hito sin kuhiente kasani te walaku ko walhi rakorno leits a wateko. Kapa mihi tu kats a kuhiente karasa de dewe walaku ko walhi horno lahtins a wateko. Hito tsini kuhiente karasa de dewa walaku ya kale kuhiente kasaniti walaku ko walihi rakono lak ez a wateko. Tahtla kong hai se shikashi hitu kats a kuhiente karasa de dewa walaku tautatigot a kuhiente o kohni walaku ko walihi horno rak ez a wateko. Hito tsin kuhiente shonte lega ku ko walhi horno rakets a wateko. Arke kuhi tu kats a kuhiente karasa de dewa walaku tewe kuhiente o ko a kuiteku ko walhi horno thaits a wateko. Hito tsine tsin tate kot lakots a tirongwa. Shonte lega ku o a kohne wala ku ko walhi horno rakets a wote ko.